0: song sa ina e uka e kami sing ai bangan ngai manyo ang ya antu abuso
1: manyo ang antu abuso ang